Vehul hi the depression hi ruwayin nanga mufe tare nahang chanak elku hi ai hol cha laktin ai ai wen nang cha ta cha na achanak elku hi ai hol cha po hi ai kame ta support cha iphe cha nahari walon.